0: Sothene iniqhumelelayo nokhumelelane wakhutani hikunivira manene muluku tonthunayi tonaemerela eso mohana worekina oxukhurela kusweleka wira uthuna manene muluku manene hathune khaire yabo nipahera sisa muniwa nimasipo mustudi maradi mosambiki Mano ni pana ni singora vosi su ni mnoto meloko meli ni tana mosa mani kena urena ite kosa husana koso.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida,
3: mais sabor,
2: mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
4: Berta, muru uripi o muri molelo, e xene era nem yemana ka.
5: Papa, Nuna shishone nungi kola na mahiku teno shikula. Majau kutoka tano kishinta.
4: Nganaka, ndowane poke ya iyo. Kendo api ya mapupa majika na farangu uwe kaleo yahu yu hiyo.
5: Maji papa, hatuwa farangu kala nire duwa mahiku tapa.
4: Nari manaka. Mohana olha merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu onemo kaliharno karna ikuru zinchene. No otima kasa wote pa wako vea.
6: Dizone Berta, ono kuchara tumpa hamkina. Olela tarankala shintra. Vamosa, vanli, bararu, buruasake.
5: Kai, yo kamtonka kishinta perta. Sai, sai, sai, sai.
7: Hale, ni mungoda laka farangki kwa hasin chen wanyaka. Tiba nina nova, kini shona aku hata pasai kuru. Ni wata pawaku beya.
8: Wira toko hiyo. Mukalane yanya sosila ni murelo soko ya ni mukalo wata iliwa murima. Osiyo wanchene, okala wanchene.

0: Sophumelasa, one pula.
1: Atu anipieria emia emosani araru mwatelo okshirenre washangiha ama holela hospital central ya Wampula no malawake liliwani okwerenyiwa numuru 4 na atupa hi olumwani alabwa werati ni ombonapo onro wonani akamuteko oshutishiwa atu inamuna wote kateka manupa olipani ithauni saipatu inamuna yela nitukule la mukwaha mosene wasokumela sa Wampula Orelo ena matanu, mahiku mlogoni matanu na manli, mweru wa julio, mwaka wa 2026. Mwakele makuma so arija eurozu, otro kinghe ni okumi heria, ni mukali heri wa Rosario Angelo omaki nani. Ni hakumve otaibiha, okati wa samza augusto, ontapulele ihapari san provincia.
2: Kufuna tapulisa wa mpratu wata budula, oni tepela usuli hawera. E provinsi ya rio tukwene, wera, e wakeleleke ana muhaku ni waku inheri ya matuki herio ae projeto saya samunu wili huo wa provinsi yela. E tu wata budula, walavoleshe kwa inamashi yela, okati watu kulelawe, mavari liwo amuteko, arumasia, ni opuro utumi huwa kamerete sa mshiri petali wapama ya wampula. Ashine niaya, toya rwelapo ya Portugal. Kwa mpata mkena ku, wahima wera, ni mapuro yago anakoso watukulilingwe, ununi hira wera provinsi yahu, ya wakala na mokalelo, wawerela, wawaraka miteko sanakoso, tivavo, wanumpereri yawe, anamuhaku, otukiraka miteko saya sanakoso, kwa mitintu sovere kanasa, yiso pahi, tiwanruwa yavo, wawaniaka mapuro manjene amuteko. Ama hoila ama wani ni atini, anekala chitu somrupu la ni orapali, anerua ashutihiwaka, ikalilo sa malyelyo ashina mwane, wailuaka ufukuliligwa, watasewa povelela. Mahole programa sa visa mundiali, mwishitu sorapani nomrupu la, juao popodela, ohima wira, motuenke swawe, ona vato akili, ashitiana arinamiaka, soyara, ni oka ni hamela, anaruwa umaliwa, wewewe hiwe, yaharana musha nkiho watu seya, ni wapi yokati wa mumula, oruwa kamushiripitali, juwa mpopotela, oema towira, viza mundiale, oni kaliheria, ni makuru aneteta mawani, otepisheni, wote ivela, mwemo, mulele ria ya mumihupi, saye kumi. Mwato lwana pakiria imia taru, anaparamita kusaya, soa pakiria atu, Merlo saya mpaka mshiritu itanu sapulisi wa mpula anirowa uhili wa mpua mwaka mutano wa ekampanya yore piligwa wa ipakira saya ekampanya yela enroi rinaya kamulaponi mahu. Wanihimu na pakira anivara mete kusaya ukuma pome wa mpula mpaka mshiritu sonakala portu wa mgovola wa malemo ribawa ni wairati. Maholo opura mashuterio ni matuki herio utisampulisi wale wa ipakira mpulano amade kamishi wendre. Na kampani yela wanipaviliwa utukiriwa vakiviru mitako samafere kesa ni urepiliwa anapakira anjeni nisiso na vekina pakira yao anivara mitako saya soa pakira atu ni merelo wira lampandra ya kampanya yelo polisa wampulano osulia wira konro wa olevelela mehea sotu mihiwa soha pala sinihuri ya umuru sekali droga wa polisi ya wampula nisiso otukiria ya kampanya wanire lawe Onya anyeria mapuro muntumi hiwaya si yusuli wa songa pala. Mahoelo puro amiwanano wana munjene operme wampulano. Dersu Samuele wa hima wera. Muteko yola uturi hiwa songa pala si yusiri saajiwa hata sapa hiwa sinahuri ya umuru. Onivari wa wamuke ukuma polisa ni mitenka susikinaku sana mawani. Oniwere ni ayavo ovari wa songa pala seyo sikani droga. Ovari wa ni utukweliwa. Ala matumiha ni alipo anilia. Mako mali afera wa mpula na sara romandu, wani weheria ni wunteri hiwa wa mikuni sa mosambola, kwanaya kanyaria mito kosawe. Ukala wera, rietu kiasuwelaka mishankinho sinikumela sa mosambola amotano. Na sara romandu hima wera mahoela nikuru, ni anamatikawe, umutu yola, anirwa, awaisheshaka mukalelo wa yukumi, wanamatika, ni utuki heri kalelo we, wakuta okati, akalovolo wa mukampu. Ekinaku, unipave la ya mwako la mutano, okala uholo wa musambola. Ihapari yose insa. Ebatu ferlimi wa prunsi wa mpore meshiela, ehava heria ikaruma sampira, ama avano nikala, elokaldadi ya motivasi, oshitu wa rapali. Siyo, anwere la ya wera mavono yawo, ahina volo wa, ipiro sota kala, so uria na kala, olia, ni opaha so hapala. Ikaruma sisi bahiringwe, nishaka taropa chabatu ferlimi wa prunsi wa mpula, Gilberto Francisco, wa ikaruma sisi bahingwe, okuma abola, ni kwesi ni wala nana madrika, wailuaka ama avano yawo, ahina volo wa mohapa liwani. Chilipeto Francisco, woni heri okala na oshanka, inamuna sinuhuri waya soha pala na opahiwa itu sinuhuri ya umuru ni ashina mwane. Mokalu yola, ondike rotuli mitoko sosoma ni otepa anyeria mokalu waya wa maholo.
1: Na oshukula mwapara Sanzo Augusto, wenta kuleli hapari san provincia. Governador ya provinsi ya Jewampula Eduardo Abdullah onimumperi ya maholela musia amiteko sa ikafrika ni anakoso wupwe la miruku sikanle okwe heria otogi ha ikafrika seye mukanlia ya oru wakawona yovara wantepanelo amu avano ni atiana wanamuna uoma nani haufuku la otoe la muteko ni kurienla ni holaya Eduardo Abdullah walabula sisa enamashishe Okati, wa mule melitikawe oyensi, direktori musia, amiteko sa ikafrika ni anakoso wa mpulava, Jahamu Sale Kalima, wa murantela Jeremiah Mwapash. Alavulaka mkulupalisha a provinsi ya Jewampula, uhunjereria ahimiaga, wani hala orianea, wahana wona nea mitoke lo suawata, suote nkesi wa amu avano, ni mihasi ndulu wanani inamuna sikanlia ya omu iraka anakoso oro melea, mukalelo, onro kushereria, guivarela ni ohilipelisha, opanyo muteko wapatara uu.
3: A nossa direção provincial terá a missão de desburocratizar os processos, facilitar a emissão de licenças.
1: E direção ao provincial, quem roa o putacutia e papel sohia nasa, wanroa o kala uokwea, uemererua e licença, opanya musuruku, wale anro pabela okopa musuruku. Nirelaga, okwe hiria medelo, wale anro pela omuira nakoso, hata orueria. Pimana okati ola nrinaho mutoke lwa Fidel, okanle musuruku unyiri lwa okopa ora liha mawani. Ola lere mirerlo sirnaya mutenke soene yowo, otoki hamuteko wosu wanea, okanle okwe hira oliva musoko, maana musuruku wa musoko yowo, onteke lwa manupa anyiri lwa mteko soka pelili wa ana munjene, nihimia ishkola, ishpitali, pamosani irampa. Yovara ohana opacheria wanone yaya murarelo.
3: Para os nossos cidadãos em escolas, hospitais e estradas. A nossa indústria deve nascer onde está a matéria-prima.
1: Vano, wola vula diretori musia, uniwehiri ya miteko sa ikafrika ni anakoso wa provinsia va, Jahamu Kalima, uhemereri ya ni oro mediha, otari hela sotene sumpereri wawe ni guvernadori Awampula.
4: Desafio é reativá-las, né? Não é um trabalho fácil, não é algo que dependa essencialmente só.
1: No buendiango otukwela to ikafrika, seyes himbara muteko. Kahiyo muteko wokwea, wantune ya mukaliherio wa mialano sikina. Sikanle okusheria ikafrika, opachiria to urumeliwa. Nihimia wana nea mukaliherio kwa mitenke sosoi kalasa guverno, alimi, mukaliherio wa shtadu. Oteni yahu no kana muteko mulu pale, wati kahiria ikafrika seye, okatula va, sinipanga nea somala, ovara muteko.
4: Estamos a falar também dos próprios produtores, e do Estado por si, e do Estado também, todos juntos temos o nosso papel para revitalizar as indústrias.
1: Yarimasu a diretori amiteko sa ikafrika ni anakoso wampula Jahamu Kalima alavlaka woromeliha so tene sumpereruani guvernadori awampula nomala ovahi wa mrupa enamashi ya sumana ela woholela miteko sa ikafrika ni anakoso wa provincia. Esumana Evindre, ahakeli wa hospital central ya Wampula, atu emia emosani araru, olu mwani alapwa. Etu ya kusherenre wa shangiha ama holela opuro yole. Janeti Hortensio.
5: Mukora onweheri wa ireta hospital central ya Wampula, Esumana Evindre, yuwa wakelela areta emia emosani araru, ni miaha solu mwa alapwa. Mwatelo ola wa miha saa kililingwe Esumana Evindre. Onasha nkiha ama holela espiritali yela. Mwahawira mwatelo okati munjene onakeleliwa bamwerini wa miaka soki seria. Miamuhupi ospiritali centrali wampula Antonio Carlos onaupa anamawani. Wawu hawehaka alapuaya muhawira mwatilo munchene watu ya la ya keleliwe ukatiola unihimwa alumwale na alapwaya.
6: Quando a gente fecha a ferida, isto vai fazer com que os germens propaguem-se a nível nesta ferida e pode agravar.
5: Naquela natuwa nikwatanle, no kala ounchereya unwa waya. Mureto la amalawa keleliwa opuro onakeleliwa areta wa kubeyabo. Ohana uholiwa mukora unwehiwa mwapompe. Gowe mureto la abahiwa mwapompe. Nno hospital centrali mwapompe ola unwehiwa ipanta miraru.
6: É feita a primeira e a segunda dose aqui no programa alargado de vacinação, o PAV, e depois a terceira dose é feita a nível dos serviços provinciais no Xaem.
5: Minha mupi Hospital Central de Guampula, Antônio Carlos, o Zulihaka Wakeliliwa Areta Olunga Alapua, Hospital Iela Esumana Evinre.
1: So kala e distritu pili so a provincia Guampula va, ama horelaya, anikoma lila washutiha atu, ina muna sote kateka manupa oro melea, ni itao ni saa epadu. I distritu sheni seya, mwapara Janeti Hortensio.
5: I distritu sawerati ni omanapu Guampula, ama horelaya anrua akomalaka miteko sawale liheria anamawani, isuwe lilo sote kamampa olipa. Miruku inireliwa, uhukuleliwa, opesha kase ya mampa okati ononi heria ya maviri kandelo mukalilo wakati wa mto nyero amwanankaya nepeo injene mukalilo onrua akamelaka e provinsi wa Mpula no onrua mahigu. Maholela onwe heria mite koso tekateka werati Anselmu na Mahura osulawi anamawani vakambakani anrua. Yiwelelaka miruku seya sote kamampa olipa, muhawi anihawa sakumelaka ihasara sepatu.
7: E por conta disso, nós temos dissemado algumas informações nas comunidades, de modo que adiram essas técnicas.
5: Muhawa ivavo, nihale liheria anamawane, utariheleka miruku seya, ikanle ovukuleka ihasara, wakala uonaneka. Wamuto nyero, empaya mure, nale liheria we... Matipela kamure, liti nohana wisheria isentimetru miloko miraru ni oraka milana wene, wohana okalana nave isentimetru miloko miraru hata miloko misheshe, wisheria wanliti nela ni okuvela na wamire, wokala olipihaka empa.
7: Olhando pela profundidade e aproximação das estacas, elas podem contribuir a dado momento para sua resistência.
5: Maholela weheria miteko sote kateka onapu Florentino Antonio da Costa, Oselawi mpajerekene atenkasiwa mapeterero ni iswelelo sote ka mampa olipa sikanle owakalihereka anamawane.
8: Nós também já treinamos pedreiros para saberem fazer construções resilientes.
5: Nihiano nihale lihere mapeterero mota wote ka empa. Yolipa, okalawi, i distritu sahu, kasinre rawaka ameliwa, nimi ahasa mkalelo wakati, nto, ninale lihere anamawani, nimapeterero, oteka kamampa olipa, wamuto nyero anamawani amkulutu, guonamiro, nihashutuha, mapeterero, nikaka lihere oteka mampa matanu, ninahia ateka katu mampa makinani, mwahawira, ya haka ameliwa, nimwananka ya judi, mwaisana.
8: E deixamos eles também a construir mais casas resilientes, porque não foram afetados com o ciclone Jude no ano de 2025.
5: Maholela weheria miteko sote kateka umnapu Florentino Antonio da Costa, usulihaka otekiwa mampa olipa, wiriluwa kamiaha samukalelo wokati, onihosha no onrua mahiku e provincia ya Guampula.
1: Nanlelo ni mpahira wakumihira ni sokumela sa Guampula. Olelo ena matanu mahiku mloko ni matana manli. Mutankeso woi kala guvernu onitani wa visa mundial. Onako maliha atu ohi anasa yireluwa ka wakapelela anamwane. Wasa kiha ni trusi ntapa nyamukali luaya. Otepa shwene mulatu onona nea wote lihiwa ka anamwane ala. Ehapari ela onoswe liha oratrene Abdul Afai.
9: Mutenke soi kala guvernu viza mundiali mulaponi wa humu. Onroa otenkesa ka makuru aniriliwa wa kapela ka anamane mawani mo distritu ya Omurupula ni orapali wa provincia Guampula. Uiriliwa kufukuleliwa mhasa watana niha sinakabela makuru ya la amawani. Habari la esuilihiwe radi Musambiki ni muholili e programa viza mundial wa distritu sa Omurupula ni orapali. Joan Popotela. Yola na vasuilihe wa oligani heria Wira. Okati yola va sinrosi la leiri waka mihupi, sinilaki heria nlamulo, ninkoti heria wa telihaka anamwane, okati haya ohipiere nriye. ndokosihimyawe João Popotela anammawani apacherya otharihelaka mihase iyo sinopopiherya mukhalelo womihooli wa anamwane navisinoniherya mihasi khalelo omuhukhumu yoole nave onrovonyela ihakhi sa anamwane weesuwelihiwa vamanummuru João Popotela oolakiherya wira okathi yoolava mwaattelo waaxhinamwane anthelihiwa okathi awa ohipiyerenre vamosaruni orupalihiwa wiisawananayaxa mmawaani memmo mwa edistritu seya sa likenle ahu wamahiku yaala onnooniwa opacaraka ovukuwa.
10: Tanto, nós estamos satisfeitos com isso, porque nós estamos a ver que mudança de hábito é desafio muito grande, é processo.
9: Ia, non enroa siviliwa gani muhayola, okala weni nona wira, upitugusha makale luahu, hata iroho sahu. Etu ni nguanlahu wakutokati, ninino na mahiku yala wira, nihasa huia, sinine kala otar hedi waka. Nave uokati hii alo ni nkalahu oka na mikumanelo, na ana mawani yala, ani nisuwiliha, unromeliha wira, mihai ya weke kaisha, mahiku yala sinine pacherea ovuku waka. Kanihi miawi so mala mala pahi so hala miha wakani wakani okala we na holi henre wi so mala mala naro kala kwa wota masiva nendroli kumala kamiteko sahu ya nipolisa na alipa nguhera miteko sa sharia nihiano ninino nila wira mihaya wakeka isha sinivukua uhia tovo nini kala tovo na miteko sahu seya woka liheru wanama holale amawani
10: istamu adiminuir mas o feedback nós estamos a ter da comunidade dos diferentes responsáveis a nível das comunidades é exatamente isso
9: muholeli a programa avizamu ntiali ay distritu sa omurupula ni orapali João Popotela alavulaka miteko sindua sivariwaka mawani wakandiaya omala malihiwa mihase yesotana niha sina kushiriha oteli hiwaka anamwane okati awo hipierenre ni mihase kina kusingwa kamela tepi ashimwali
1: kintigela umuitana sanzo augustu mukwaha ola ni hapari sampira santush
2: Eparatu farilima provinsi ya Wampule mashiela ihava heria ikaruma sampira amu ava unanikala yukatati ya motivasi oshitu wa rapali seyuwa nirela wera mavano yago ahina volo wa ipiro sota kala so uria nakala olia ni opaha so hapala ikaruma seyuwa sivahiringwe nishaka taro pacha paratu farilima provinsi ya Wampule no shilipatu Francisco wa ikaruma seyuwa sivahingwe ukuma abola ni ukwesi niwe nana madrika wailua kavua mavano yago ahina volo wa mohapa liwani shilipatu Francisco woni hiro kala washanka Wainamuna siniwuri waya so hapala ni wapahi wa itu sinuhuri ya muru ni ashina mwane mukalu yola ondikeria otu ili miteko so shutiha watapashwane mukalu waya wanamani yago umaholo. Shilibato Francisco umpera shipa hapa ni alama lashina mwane anakala na makuwa weha amaito kwa ni maya nakala mbairu ya himaka opolisa atuwa nitumiha itu seyo sinutu waneria ekumi ya ashina mwane ni amu avano.
11: Aqueles que vendem, aqueles que consumem, vivem nas nossas casas, são nossos familiares. Então nós temos que ser vigilantes.
2: Já lhe anitumia na cara nilha, anekela metu kone mahu, amusiahu, tivavo, vanrelayavo, okala na mauhaweha, ni okala na eroho, yowahimia atuyawo. Siso tenendo wahu, oweri, oturiha, mshanku hiola, wawurigwa ni uliwa soha pala, mshikola mahu kahiyo opuro, woro wa, maaka. Nakala sugure so hapala ashina mane anruwa ushikola wishuta kahiyo anruwa la ushuta itu sihinruwa waka liheria omaholo.
11: As crianças vão à escola para aprender, não é para ir aprender coisas que não vai ajudar para o futuro.
2: Wampata mkinaku radi Mosambiki omiwa mahoela mwava no motivasi Teofilo Kostinyu osuliha okala uti ila murima no malobahi wikaruma seyo sampira.
12: Muhina wa ikaruma ya sampira na akenlea hulelo ni mkulu palo provinsi ya muhina wa Paradedo Frelimu. Kinakule lawera inoro wa onika kalali havalu pale poruke na ikana na mkacha miho mwahaka na arena ekipamento ana amiravo ya mshoka rikimpira hata ni igipa ikina rueluene. Wanika la wawone yawe hayo kala wera katamutu aware kamisawe simpele anaro wa mpola nimi. Pano ni kuweye ni vahiwao singware liwampira ni polole kinona wera. Inoro nivuko la makacha miho na arena umuhina wa identifikasao mukampu mashokari wa kampira. Hiyo ntoko mwala no onhole la mwava no norelepe la vama makuru matana mosa wa ilokalidadi ya saarusi mpanya ni opostu wa mutivasi weno. Nikuru ni muhani mpanya ni awamu teruwa. Makuru manli wa mutivasi sedi vava. Ni makuru mararu o lokalidadi wa onakuka. Kinoona wira ino no kala murere lo okala wira okati munchene wa imaka aripa mwava no alea kanda yoro wa kamunlingu itini. Okati yo wanroa yo kala kamutuku manoni mwampira yo makampuni apaka ka itereinu wala amana kampira ni ikipa ikina. Ola onro okalokati onro wa hinya wawupu wala sayi ya sota kala. Masimpaka vamu hina wa shkola pili simpanya na ipostu wa huila yomutiva sikinlavu le shkola sekundaria yomutiva simpanya ni onakuka ne shkola basika yomutiva sisedi vava. Mpaka vaa kanipanye mihupi sinihimia wira akala na shkola anoro shkola iwe mirusa ya siikanle sana muhina wawuria sowuria wala ni opaha seyo sinipahiwa. Masima hivavo hiyo ni kuru na muavanu na opaka muteko ni mvira vira huma shkola ni na alelie raka amuavanu wale. Wira ekale otai wene ni mketa leo la wali ya maka wala ni wawuria seyo sinihapa. Wamiruku siso kapavela walela na mawani utene na amirava ni kale postu otene yomutiva siela. Wira amirava otene mketa leo la watartara iya soha palasi nitukurusha makalelo omuavanu. Walani olata seya sinihimu wa samaka iya kahimu kale loore era kala tulaka mwava notene wira ekele makuru nimemo mjiki wampira wira imaka aripe nchekule kehote
2: yare molumu ati ofilu akushtenyu olavulaka wansina na mwava no omutivazi oshito rapali ya wanmashiela avahingwe ikaruma sampira nebaltu frelimu wapurinsi la wampula.
1: Ned hiravava hapari ya solelo. Masini hakumve olasheria. Muni wa muswele wira muhina mwanlaka na. No hima we atu anipieri ya emia imosani araru. Mwatelo okshirendri wa shangiha ama holelo hospital central ya Wampula. No malawake liliwani okwere nyiwa numuru na. Na atupahi olumwani alapwa. Werati ni omunapo. Onroa wananiaka mteko oshutihiwa atu. Inamuna wote kateka manupa olipani oromelea sa kumela itauni sepadru. No pentelani nanlelo wiwelela wasorera miteko saragi Msambiki, Arisha Eurozu, otrugingi ni okumi heria, vamosani Rosario Angelu wakikali heria umaki nani nira boa tardi.
0: Sokumela sa wampula.

0: Rera o khonkela muha ma para selestine Pedro. Akaso lo le pensile na ka mashimo ha bo lo shikola ke ke so la wati khan sina na ka na bai na papa na mama.
1: Iwa na bai.
0: E ga dure le go ya ba shikitu na papa na baba. Na shiro go raka o ni puro ke mpanya ka o hebiriwa ka ke ndi swela o ha ba le go hebiriwa etu yo rera. Ne yo yo li pihama kuvani ma para selestina ni lavula kavari wa mpira nka haya ni na kini kini kina basha para kina kuyue asha para kina ku antro antro ke lawe olelo hai haya ora miahu onro ya tasai masima para wowe munika munkali heri vari wa mpirola mvahe mone lo munone la nyu vari wa mpirola nro vaha manu merwa wera mukale o mataka rame ni hiyo ni kale oitu seti 42-61-76-7 Kino chikela tova mosa 8-7-42-61-76-7 No, takale numero mapara mukalianyu Oma ataka orami anyu wira niwe Wele mtrokele lanyu vari wa mpira ola ohale Wa ilapo ya bili monelosheni mukalanianyu wa wira Tani antuna opusha wala tani antuna orogi la tihiwa oani Nto okatiende mwapara Tiyo la omatako rami wira mwasuli hakina ako ale Asha para mone lwanyu munubu elanyu bari wampire neola Okale tonro pia omakisoroni
1: Basi braibu darita tokana na beto Opa chegia umutukulele oramula e, Hali so ile liwa Ninde Abdul Kalita Shmawi Muhakuve Muhakuve Otima Kaipo Pia Nukale Lavle Abdul Kalita Ndelo Basi mshtudio mo Narani kimia kawi Murelo orinaya Mpira vari wa mkando ahu hingiano Amu avalo ni mpavela husuela Oratene wanyuo Muru wadiwo Nafi okatene olavanda pentelahu Isalamu atu otene Ale antepasha Ouriana mteko sahi ya saradi msambiki Ni himia okumelowene Ed Streetu Yorapali ni himia okumelowene Okurani vao kande va kiviru mapuro makina ako kikana ako bali akala rura uhaulu warabi ihali so ile liwa
2: kini ile kaya hale
1: kini ile liwa sina mwirowi
2: zuma kakina abisiwa paolo mtano wana kalipwe no
1: wana kalipwe
2: ena
1: mtendrela ni magari pila
2: ee no kiroka mbola kene uwa hapa olo isho karasiwa
1: mhm toni mulavula kampira yowo iwa no uweha Mazinga eno nela yo varu amu avano mire ke tu amure lo munu pale amu avano kala kampu amite ko sampira.
2: Moshi mure lo munu pale orre raita to.
1: Mhm.
2: Ah.
1: Isana mandli nara ruani wo.
2: Na vega la mar gare li zote di Manuel di mana kole menko le kaiza.
1: Mure na ba mar nwa.
2: Kero na baba.
1: Eh kunto ohe wo nyagalo kwa na mo kana milili pa.
2: No,
0: This is some para Celestine and Malia. Oh, we're Rihanna, my parola. Oh, we're well, oh, Kali,
1: Wana Kali, Parom, to go to the Varang Yahu, and he said he has one.
0: I call a river, I mean, my para Celestine.
1: Oh, Hamora, it was him, Amara Gala, Vadim, Apeanto, Aroki, Lat, Leo, Yas, and Yakamaka, Kirik, Yahaka, Yahira, Tre, Unilava, Yakumapura, Tayam, Kaden. Akala teruara mihali so ileliwa?
2: Ileliwa kaya kito radio.
1: Hingi anono na kumisi na mwirowi?
2: Miki mwirowi kurani nino zama radili ya mwana kapanka.
0: Ntoveke kai makaripila nka hayanone lahai?
2: Makaripila miki no, hosa tuki nona diyo taka hanma hite tiana ba?
0: Hege kai. Nto vari wa mpirola amone la sai mahikwala ahalle niku na kiza ni mohanna ni halle wa mpirola ontuna oma ni wanone la sai wi anro kala oku shatani wala anro tigela oana anro kila tiweza mwapara nkarani mutigele iwo tani
2: Meri wa mpiro niki no te ili wa murima ka amona ka uhiyo siwe ya kano oke kwanye Mashamu hapa nwala me ya msuwa riki mpiro oke nono reira tu
1: Ike kai
2: Ayo
1: Isalamu wa niwa linararu
2: Ni ani salamu kinawe ke la amarakala la mona shaka itano anthu othu abeiko ba.
1: Ariba avotho.
2: Oh then ya yana ba.
1: Ma tu makana shari ni mwirege kaya mwarakan sina nyuno ni rorera miwe na thaki nako.
2: Ni ndino ma tuure ka nyuma yone ne ke so te ne yo.
1: Awanya kya.
3: Wina liwa msara iwa.
1: Hala baka hali.
3: Ile liwa.
1: Owaniwa endere he ni makari pila mai.
3: Owani nda ndara pwere rive iko.
1: Eh kumro kitela lo bro ka puli ha bahe.
3: Eh ke hanla na ntako.
1: Iyo siva.
0: Ke ka itrio sida. Ndoba mi.
1: Eh ku. Amora alo podala kan ne hate. Au ola vule ba kini kara tu yo mala.
0: Aru mu yuga karu sunai parai mu amwe.
1: Mungila vulane.
0: Nga hayale so ile liwa.
2: I'm going to go to the house.
0: Veke kai.
2: Ayo.
0: Ina.
2: Eh.
0: Masinga haya wala mphiro mulao hasana mashina mani yao. Amira bawo sarathela saka wala munna kalihera orathela waya iwa mphiradi.
2: Masinaga. So ana amira wanno othwela waya mphira yo bahi.
1: Mhm.
2: Atina mashkola ni.
0: Makalihera sekele. Kene
2: koma la ulu tino kinona gatiye yo.
0: Ina masimba ka wakalihera sa mphiro kelele kuhola mutike gora drene.
2: Como a tua na tua campo torre la campo sa se yo serna ya samta kwa mumu ane tuela na machi e campo yo re la chana ta ka ta to wa du o yulu tinno
0: machinka ha ya be kelele ili na ili na raru
2: machina ta min kin ro un chera salamu ye ma hawo wi elinye la que no pa quiero lo barra kamu letro
1: muna pa teriento
2: ayo
1: machinka ha ya e motivela melo vale mutu kenre heni
2: Machinada, yogi togi henreo que la chiva pua wa kababa tu que lao hasana mirava kaya o va ver wasako skola.
1: Mhm.
2: Ikikasaka ruaka. Tora ke kila chiva manka wa hoga kya tuela tu.
1: Ayo hiyo ni hash kula mushto di mo.
2: Mhm. Ayo ni ko shukuru na to anaka wa neta ho skola kin ma de kella.
1: Ahi me genta ya ku bege.
2: Elio Manuel kin na de kella. Okuma Steni ya Manuele. Ashotite. Le mana kamosa orobi lo la michiligo
0: No te vas a correr
2: Owo ondara te ko walu kera samo tanya O punto revo
0: Eke kai no te pocho correrla
2: No mabuku ngindi ala uto akala wanaka

0: mama ke lebe le ka ha le sina
1: ni yo ka rosali na triano
0: ka phanye ba be go lutwe le ndi o shene ba
1: mba thunturu wa mavedia
0: mama ke mphelo pia o napuri ke ro thwelela pi owe
1: e phira yo napuri e starata yela pa hi
0: yo kala hima o iru ke thara ke phiro shene
2: o thara ke phira yo phiro mo no phanya lo ka ntante yo na mashila yo napuri ba ba nri muri o lo ka ntante yo na mashila
0: a ba ke ro na mashilo ba
2: ba muri na mashilo e ba ri yo muri yase
0: ayo
2: a mercado ama veja
0: a sina na yo ndiwa ashene
2: mio ke nirwa zezito
0: a kala momo
2: ho osulu o legario a
0: ayo mama kako ha epero yeyo mikovikana
1: ayo ni mikoshi khurela
0: a athuwa ni khale kulutuyela ba
1: kin khale kulutuyela
0: kino kino ha epal tibale tho
1: epal tile
0: ruiwa muro
1: nari epal tile ni havya makhandi mwirukusha ni muthu mafarelo iwo na mapeya na muthu mihaba
0: ayo
1: a khala mathapa hale vale khovi ayo ni rukusha pahini haya makhandi rovela vela
0: ayo
1: vale
0: olento to wa wa nsivana kuoni sa iyo le
1: no wa wapahi wampatero sivana kuo olyoje wa olyoje wa hapatera wela wela we yoki ya wa wapahi wa hapa lawe
0: ayo
1: eh
0: okunuli weke wehe kilevele liweke sota kasaka a olesha
1: ayo ole hapa he
0: omuje wa hazisa loni sai wa phela komuje wiha
1: ntawa phela komula wiha hapa he muthu a phela komula wiha kinne mula wiha hapa he
0: ayo bale we ranto he nam he nam soro ko phela komuje wiha kontega mama ole phela omuje wiha a mba omuje wiha
3: a ntomi gashine ne banga
0: ayo ayo ayo
3: eh knale la namane ka banga yo no mate ya sina ka katela de roya shule yo mara kala pintero ya sinno
1: ayo
0: ayo bola ma mola arogile wi hola
1: a krimo ala wi ha
0: bolon siba na kuo owawa
1: angure ta kangwa he
0: pelo nguria o onero o le sola
1: ayo
0: owawa
3: papa
0: owawa owawa pa hi bento mo muzari hiwa munkhala kavi
1: eh osari hiwa ko puila munkhala tesi
0: ehe ele ko pio ya wihi wela pa hi
1: ko pio aparo vele pa hi
0: kino mali hola mama
1: a mali heka pa hi asivela mthumeke
0: kunto oka okhalo thoiwe yuke kuma ko wane nto nka ikulu khanye
1: samparalo nmo aparo vhariwa pa hi
0: ayo
1: eh
0: ayo vanto ka hekini aba heka makoma so papo wani wa khala
1: eh papa ya baba kina veleli ha makoma so masinri na baba
0: ayo
1: eh
0: eh papa onto nmo ma hola wirwa
1: na
0: khale ma hi kwa le khala yela
1: na ra ke phanya baba tampa ya ruyo mo aparo vhariya khala na te shi anne ke thumana na
0: wani we ka mo aparo vhariwa
1: awo o wani we me ka mu ruha runo tu i anro mo aparo vhari no mthuma Eh o wa ba hakina ba ho ani weiwe me ke na khoma sa musi aka ke na veleli he rai salamu maluku tore ni ya o apapa ya kirna ka baba ke na veleli ha wera yeten salamu ro wa yati ke salama
0: ayo
1: eh
0: ayo me kengele ku mihera wo la ka radio eteta kama wane kengele na puriele
1: tapo miyo ko shukurela
0: ayo ka ke nto tikelo ke ni mwa phanya baba nto ka tuna ko ro kila ti kuratene
1: anke phanya baba tu thunturu wa mavelia
0: ayo
1: eh
0: ngin tuna mphanyo man lo wane ti wo wine ba ka mphanyo man
1: o wane Baba tuba.
0: Ahe.
1: Eh.
0: Ko shukuru mama ko vika.
1: Ayo ni miko tapela. Eh.
0: Chao chao.
1: Tapo.
0: Radio Msambiki honivira vira mawani yo kale kulutu na emelia ho vanta kulutu ila kino hiswelo kale woni pajendre wu okaha ko atukwene ngaha kai hali samakuvani
4: kini leliwa
0: ayo
4: ndiki ne rutwaye
0: rutwile bakamba khane kilevele liwe ke kipachendre wu okaha ko hawera ke mphavelo na puri kaha ke ne kulutu shemba
4: va aruna puri seti
0: ah va kiruna puri seti va
4: ah
0: o pio na puri iwo
4: ah epopo wato ya wana sonke
0: ah
4: ah
0: Mano kaha kan sina nani tuliwani?
4: Mege ni hani wa fakira Francisco Tolieke.
0: Mhm.
4: Ah.
0: Anivare sheni mawane mo na purinno.
4: o wa nino e o lima pa he
0: masiwa ni kala kulutushen
4: miki nkala e po wato wa kabalo o maratani
0: o maratani dona purino yarwen leni
4: ona purino narimu ihaniwa prokarama yo lola amushtarata nula orwa organisari wa kala athu ha kumbe masinaya masharimuli shtani ntao ya hanle bani ntuno utikekan roko wani
0: athu katula vanno anlima moroho
4: moro mokoni ne nini limaka
0: untepe shoruweri wa pevene kala moro sokatula va
4: wa kala moro e repollo yeyo enni nini ruweria kalala nkala ne mapupha mailia wo wa thomatupo permensha ya ke nya ka 50 metro ya la belmeshi nini ruweria kati yo mokoni yo na vetampe matruvi onni ruweria mwa khapa he onni mphanya matruvi ona we hawere kom kom ko poshola ena
0: mashanki ho makina aku wanavirela na munchene kulo tuila no pavi
4: mashanki ho makina ani bana puri vatampe Baba, atwa lava mutete mutoka chamihe mahawo wira no kala ne falta ya hospitali. Hospitali. Atwa no weri wano, por ejemplo, ashimai arnairu kulu. Na panyo kati wo wire ko piriro kati vanto wo ya raka. Mashi kampu hanyane ya manera mota wo wiri hiwa.
0: Womumula.
4: Womumula. Vinya vapara omarata ne distansio. Vinya vapara onamashilo e distansia.
0: Amira vo amavano anitekula saisaino.
4: Amira wano no matekule loa tiyo ki hinya ko umriesi wigwe tu.
0: Kana atela tuancheno wiri kureri anno. Wia.
4: Wia iwo kanchompa porque mutetene anchene ankala na shipatanaya anrua. Aila tu ikina no kuma sin kuma na ve o hikala sana y rojo sana de na taka hana pronto kia romu kia baka manera o wia
0: atoko ene hia no nikume weri e mento kone na suli ha huka hikina atoko mwi waradi msambiki
4: kimu iweshie nonne ke sivela ka mwi waka
0: ente pa shawasi vele sheni
4: kini wa ihapari pa hei sin kumela ila tu ikina ni i provisi ikina ni Wero fulano yo kumele fulano ya nusi ya rika, por ejemplo, kasu ya noticia. Ena.
0: Kaya ka, ya kalasi masipo?
4: Masipo, oki sivelesha, ohavo londriwa ka, aisa, tananza.
0: Hayo.
4: Ameriawo.
0: Isha tananza?
4: Kami waka geni ugiriana pahei, kala masipo pahei gini waka kena mwira ikano iyo. Porque no kalan sipo mguria na nyuma na wahawira mashi.
0: Sipo nla yo kalan kile elaya.
4: Yo kalan kile elaya.
0: Kaya kai salamu hano.
4: Kinawe gelaga a chef o lokaltati ya peneti.
0: Ku, va katamele wa chef o lokaltati va.
4: Kia roela muaraka. Kia roela mati. Anaka. Amusia kapaheshi humaka na otene na tuala mkumunitate momo. Kina vekelela.
0: Vano utiko lova roko maratani?
4: Kino utika.
0: Nsiso, yete salama?
4: Yete salama.
0: Aima.
4: Kina vekelela. Yete salama.
0: Oshukure.
4: Amina.
0: Chao.
4: Chao.

0: radio ni vera vera mawani ngahaya ka hano ihali sam makubani
1: ni ko sheli li hano ni ko indikne ihalaya
0: bakani bakani ngahaya ko wani
1: hata salama ntira vendira
0: vakhamba vakhani masikura nkure yo vira savankasi wanle we uviri wa solution u umurias
1: ayo wentra de murias ya le teton ro kruela kanonto obio obio na puri ino na puri neto hu wai puri
0: hu wai puri
1: puri ndo
0: sina sina na nikuma kumesa inla
1: sina na nikume o kala mwa kono ne ba mwa ko de e kala e kala isha saka thande o khulu okhulu ana hepa he zaro ka thalaiwe enta wa thale a ro to thaiwe ya thika ka ndale haru yo to thaiwe ya ko haweren ka hani wa so ka thamure ye ka thande mai puri
0: ah okhulu le kiro ka thande mai puri
1: thande mai puri nto ma ko le ko kala na puri ba ko lwa ba ne mwe na na puri
0: to vi ni ma ko ene ba onone ya
1: onone ri ba ba
0: ah ko ne sho veren no onone wa kala ba vi ni iwa nkale sha ba vi ni titi
1: kiri ma tamela ho ne puri ko ne ba wo
0: ah ri ma tamela
1: Matamela.
0: Sina na irwani irwani.
1: Kini irwa Lucas Eusebio. Ayo kini irwa ka.
0: Masiwo anyerwa momu wala.
1: Anyerwa momu tuka mwana momu pa hiki anyerwa momu kini nuwela momu. Ayo kina ko tutusa kiroko kina ko nare.
0: Enasi vela momu na puri musheni.
1: Mungu kisevelo okana mwa mwanya katu kini rere sinki sevela. Kini rere sinki.

0: programa radio heteta kamawani ntokoni nisweli haa wera ni mpanya ni alelo onapuri masiva no kuma wariahu ni horo puro mosa oni mpanya ni ya mlopa na mosa unakalihera na munchene enapuri lela nno muhina wopanya kamaka wotumaka yotuma ya mureri lwae atuko wene kaha kai hali sama kubani
1: kushe liwa kai hali
0: bakani bakani nsina naya
1: profeta Eusebio
0: kaya kawani no napuri no salama salama
1: salama tu kaji nwanu
0: bakani bakani ni kumewu weta pasare ni fanya hutiela
1: tiela
0: ayo
1: so kale kina ku kani kani kani ayo
0: basi okala moto kuelo sulupiela
1: ayo tiela ayo
0: mbono na ruhi fanye yo fanya ba kompanya tu napuri
1: hata kompanya to
0: kompanya
1: na hata kompanya
0: basi nyumu yaruwe mnapuri momo mrimu iromo rwanga heka
1: na hata kiyaruwe momo bahi kiyaruwe momo
0: wawere na yesa isa isa isa sao paka kamarota anywala mnakali hirana munchene kongwe havale celeste muni muntumi hadeshkilu wakala msoro deshkilu ma
1: na hata kukanle
0: kukanle
1: so celeste bahi
0: ayo kini we hava kongkala vintzingu kilu
1: na hata deshi singu kilu
0: ayo kini we havale isa pau shkova pahi ala supeluila kempelo kempelo uiwe ha kapaniliwene ela muhima gavi yulu pale ela spadila
1: yulu pale kinzi yankani osinku
0: ayo
2: ile deshi
0: deshi nansenso la
1: eyo lesheo rupanyuo
0: rupani nansenso nile mtunira waveruwa minepa unaona lesho natushere onetushere
1: ayo hajieno
0: ole somo
1: ayo
0: epateria
1: yankani 150 yulu pale 180
0: ayo ela 11 deshi kaheri 11 deshi
1: ayo 11 deshi ayo
0: mano Oni tu mihua momo nileshe ni alufeneti.
1: Ayo. Wakali hera hichi hana le arnana ya arnana ya pahe parawao pahe ileshi falarta.
0: Ayo.
1: Oni
0: tu miha leshe momo iposholo. Bae posholo ye lela si sasa enkala kabila.
1: Ye ntoe kalampute kwa ye umuria ye enkala tusento.
0: Enkala tusento. Muhintu miha mashata.
1: Nata. Gini tumiha sokiro aroke malela.
0: Aroo mala.
1: Ayo gini tumiha.
0: Masi mwini tumana ni wapahe.
1: Gini tumana ni wayo.
0: Amu haba nwanchene ya kila tiki muteteni kulutu sohi ya nasa mteko kupanya pahe. Miyo vaa nkinkali heruwa minki mpanya mteko. Nyungu endesa hii wira si sasa. Mteko okanleru.
1: Nata karo kila te pahe kupwela kibahiwe akili mani kunano. Wira pa mpenye makila atini puro jine vale mtumia kema kanyo vaa pahe mpaka pia tembu ila pahe. Ani kahu kahile kahile liwa kopetise rite ya sayese ya ure paka mwira hinyo. Kibinya kiroa kina kalawa tumpaka wa kini shukula kambakani.
0: Ayo. Mamnira yaka kabi mbaraka mtekola?
1: Iya shukini pia mwishkinzi anu. Kireni wa.
0: Holi malela ni
1: ho. Okili malela.
0: Yuku muhintu mihanyu mkala mamureta pa huwiri.
1: Nare nkimwari hawa huwiri hene otu miha omisaria. Tuniro omisari kii puretu. Nile kebiro baraka mteko tu.
0: Ayo.
1: Iwa mahiku kaligana.
0: Atoko ni ya profeta. Hiyo va ni nkumo radi Msambiki. Na ryu kumihera nilaka radi weteta kama wani. Ntoka ni kanlo wira ni panyene. Opuro ula mulu pali ula mumira. Yunako sono chele. Woko masano kala wira muna kalihera na munchene nno.
1: Kwa shukure la wanjene sha.
0: Mao ikuwa masika mtu mihamu.
1: Na hata kandu mihajwezi leshe. Ntere yaka alishe ipokisa ora isu. Tempo kina kwa pahima she kikilesha. Nile elu pahim. Kinira kubwela laka.
0: Amu kumeleni luku.
1: Na ane kumele kumna kusu diyole. Wao roaka hii horoko roaka horoka.
0: Eviti ukamana sishtiri hamu kisivela.
1: Na hata nkina sishtiri ha.
0: Ayo miyo nkiri wa shukula ni mulopana kaha kini radi motoko miwa.
1: Kini miwa.
0: Eno sivelani.
1: Una kisivela wanjene sha.
0: Eno sivelani mwaiwa kesheni.
1: E programe lele wa shukula retelo kisivela wanjene.
0: Unku mihera wa mabaraka melu na ikali.
1: Ayo kisivela wanjene.
0: Mwamu suwela melu.
1: Kini msuwela mashiso. Kera kini msuwela si.
0: Matoko mweha.
1: Katoko mwona. Katoko mwona.
0: Teno sivelele ni mwawo mwamusuwela. Wale no sivelele ni programele pa hii.
1: Nkisivele programele. Kala kawira nini permitiri. Wasuwela reta. Warwashpita ilio. Nini suwela hitempusa iyo. Na li shababu. Na totele mra alo awo. Suwela wera. Oh. Akuhi mwawarwashpita ili.
0: Ayo.
1: Tibore rao. Ayo.
0: Isalamu.
1: Isalamu kina begela amama. Kanle amara pishku. Anaka, amaraka. Na mtu tena pangikali hera na burilela.
0: Ayo, siso mulu paliaka muhaleka makali hera kana munchene.
1: Kwa shukurela.
0: Ayma, no shukurela.
1: Nyo kwa shukur dambe.